0: 加上抬杠。
1: 上杠，再加上抬杠。
0: Sa ra ja sa sa kaun pula sa kaun nerve sa in ja vain CMS new electric shows to sa sa kaun ka sa sa kaun pula nerve sa dus mi lokal de sexual de vendus.